chö dang shiri gi lem kum pandian sa je be kyam gun tri to ji chan chim bo chone thalam kum guru kum bar ka din cha na we risen kum be chen na shi ni ri shu su be yin shugar dharam chale pyo shiri do ga chok be ta na we ngan ju lung be phu shi be phu shi sen ro nang

Shwardaram sale peo shiri jo gacho ga tana we ore lungwe phule shiwe pe she chen du se ye ta ngi na ba so lo jong shin ba shi de ji ko la do jong shi ni de shu yi ku gum do ji she ji cha ni ba u be te na shi ro ri ji nam le bon zin be ja yan chu ji ko gum ba jam be yan la cha ze lo she chu jo ngun du su ti ye shin ba shi de ji ti je la ma anand ba de sung zhè lè shù shù xì bà. Là mà tàng, jàng bè yàng lè kù bè chà zè lù. Wò sèm jàng tàm jè gì tùn dù zò bè sàng jè gì kù mà tò bà chà. Tè chè dù tàm bè chù sà mù, sèng lè tè tùn nhàm shù lăng, nhàm bè chàng jù gì chò dù sèm jè bà lè sò bè chù nhàm bè gùn jù nàm sè tàp nè sèm bà shù. Dir du sum ki de xin xie wa tam jie ji zhe be ji be lam san jie ji sun ra sa mu do de tam jie nyam lin ki ne cho ji du du ba xian ba xi de ji meng a nyam su len ba la yi che xing kun zun ba che ba la men ju be lu ju tang dam a ngue la ni su tang bo ni ne jo ro ji Wanju Chimbo, Jizun Sajaba Chimbo, Kunda Juni Shebe Tu Ninji Chimbo, Bari Lotawa Lamar Dente, Chu Sembe, Lame Sunki Chu, Po Chose Tamshi, Ki Puyimbe, Lomir Cheku Sing, Tela Shirab Kube Jizun Jambe Yanki, Jubaki Sung Ne, Jamia Arabaze. Na, ne jindang jinaan tang lung nang xing. La me jang zhubi cho zay ne la zhang nyingbar zhubi zibi parche ki chu zhu zhung se chung wala. Mi yu wa ngombi gomde tang chu sun ki gomde. Chu sun ki gomde dokba zay jing dawa chu zhubi du jik ki tse. Pakba jambi rinpo che ti deng na chu Che ki cha cha chen, sangbu dukdan ki shukba. Kor chenju senpa nyi tang jeba ngusum tu xie sikde te tse paba chambe yangi xie ne. Tse te la xie na chu, chu ba min, korwa la xie na nyi.

0: ba che shu shi yin. Sha sa ngen ki che du sem jen ki sok ju ki yu dap. Sok ju wi dikba ni che shu shi yin dap. Cho chok ni shen na dikba dang. Cho den to ni shen na sha li en subur ni wu mang bu gu ki yu. Lakba du di bi dang chak shi ki ni shin. Mo dum cha dum shok. Sha sa ngen so lam. Puk du che wa yong ki du. De den sha yi chab chab. Sha li ju che bi. Se shing do dang wo ma mar dang chu ra. Mwote jimberi mangzom chwe nawa yina shale lakbe subur chwe jor che la ne na tsa nyungwa. Jutewa dikba chungwa che yungi yu. Derde saten dir kibi zishin durik. Shingdo tamche la miye subur pendo chengi miksegi nyubam vitamin, iron, protein rede yuwa yin. Derde cheshin chwe tuwa yina pendo yu. Menshundu karisungdo she na Dugyundunni sezu rembarsa, senam jiyang cele bakjate, yangla dangshin jila chirangzam, dila jula chuzin shesu she, dijir senam poye medujar, doye changi sela chajikom, shashibane lungi nesu shak, sedu jeshu gomdung omdang kyab, shesungbashin, jetan kata kala gimbayin gadu yine poye chegat kala gir, janggoya jitan, Ani di chajik ani chudang. En chajik tongpa shaagwaya di gadu yi nian ganzu pibay minshungi dawe na gyashi shuchik songgu tu. Dinda song zang ngaranzu pibay tso yi na kasuri shingduo dang muze rik mangzam ani chutuba yi na dende mik dang nasa chadang la ani pendo yu bayo chik ngay tu suma shubwa di kendam la pendo yu ngayari wa yu. Nga dara yi kuchi tsam sha chokpa chik. An sengge nambo tengge la tsam di tashi di la da jie. Salu kara pyo shung menzi kangi. Kenzi member toshi tsetengi, toshi nang.
1: Member toshi tsetengi lani chudu nangwe se ju kor tamji shinyi di shusunba yin. Tsirin tomde lani ta nangwe, shi ne ringgui shibe pishe shiksen ro nang.

tenga ene ngana zo kamba ta phaba se aro ene amdo da phaba se aro amdo da khaba se aro de che che ngana zo phe chi mi jan thon do che ne chi chi chi ta rung gur ste de re da ngana zo kyeng en thal sha ne da phe cho go sung gun do te me ge mi u za de me ri de che be phi ri yong zo lo chi gyu gun du shi di she ga shu shu le do wa da de ngana zo be khe shu bu da ngana sa mo lo we be cho go sung chi gyu chik di saa di nga zu ki du ling yi chi chung na yang chio ka sung ki ji duk ji chen ni nga zi taiwa tam zi yao me ba guai di bai kai shi mo zi